kwa toka baka baka baka baka baka baka baka baka. Mabe retura la va yagba na yina kbato. Retura la va yagba na yina kbato la. Mabe na toti si otura sasa pala toti ahura.

0: tani togo yap idan dian din ne benine ko bu gal jondiere fala ko be tiare yan le jondiere biro pondinya ko bu bir kara mulle jondiere ngan tinkini kala bu til dal gul mal ga da pigi nganna kidan set u da pigi nganni ubena tran le pile ngan loba savan central plateau ye maritime ke biro ta ful mulle bu til gal gul mal ga da pile ngan lob kidan dan u da pinta bena tran le pile ngan loba lanin ti kara ye lome yentinin banya ngoni danan banne in yawle ke ger ke gal e jundir e gi sa yoromba in yawle ke jaka da bramba ke da ambore le so ke sum in da mbu gal jundir na mbolamba kudoro jogomba ko bi bol isanga gere le bol ko banda ngoni mbu gal jundir na mbolamba ki do nyo ko le jundir a kon ye yogbo ke bi agunda nga la fie ye jundir a kon ye yogbo lambone ne tie ministere mba gole la fie ye autorité
1: Ishiwa akurkado nudo dore bamvoremo afonu yuanena anene maxi. Maxi iti angereo duruma beberbewonu. Baula fosfatu nu anyamfago ufie walemba inyi chashi ni baka ukenken ni bundisku kaki pama. Chashi njuche sikaswa ba wye adeni buka dodorfo kere dodorfo na idodori kurukomo maxi ima ashen yo bebete ikaki kinje ni faba dodori ninge bulinu adena ibuka dodori ninge na iyasu chashi maxi ikaki tia yirio anyamfago ofi wiri ai kakaba wabere bedamo udodori ninge tutufo wabere bedamo udodori ninge nyiti mwaye baiba ni bieso warkereba usava nunu afonu yuane nanine angrembe frikana maxini ya sulu sakana nyenio nyuma so iwosadori yeshua norbe pascal bis itangara fulamba abrangona ninza abranyoni ku abrununu ku abrununu ngwana barakwashi kwevi yawo bis tangara fulamba abraso abrashen ninza abraso ninu abranane ku gando ko yeshua kunjaki manja bis itangara fulamba abrangona abrashen ninyo Burundi mokwe, Abraham mokwe. Inja awo sagbe busku, ko Abubakari Zulkale nibi. Tangarafu lamba, Abraham gona nekun, Abrasan, ninu, Aburnu ninzo. Ngambi, ko Yeshua, ko aga Isabi. Itangarafu lamba, Abraham gona, Abrasan ninjen, Abranyon, Abrasan ninyon. Awo galangashi, ko joli joli bi. Itangarafu lamba, yela Abraham gona ninzan, Abraham mokwe, Abraso, abraso ni na. Mwe beba ni bieso. Workere ba fari maxi. Na fagwa ulufi afono. Ai, neka, ayu anshinso. Nzuti, udodori ninge bamvore. Na keba yi afarani, na yi taraso afono.